afise inzobe rero nariko ndabasigurira ukungene urukundo agape rwagiriye neza umusavyi w'Imana Yobu. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo Yobu Imana yamugiriye neza imuhezagiza ibikwegana. Rero ari abantu bakunze guhereza ububasha umugwanizi ngo ajya amatungo ujya muntu afise yayakuye mu kuzimu. Kwa nini rero muntu muriko muranyumviriza? Imana ije kutwereka ukungene yahezagiye Yobu. Rero umugwanizi siwe ahezagira umuntu, ni Imana irahezagira abayo.

Umugurakiza. Ikiganiro umugurakiza ni ikiganiro mushikirizwa n'isamirizi Burundi bwiza, gikongera kigacha ku buhinga bwa none, kikaba gihija mu muntu wari we wese n'umwuga wiwe. Kurikira wongera utahure, uheze umenye ibijanye n'umwuga wawe.

0: Arakoze neza, arakoze umutama, ari aho bafanye agahinda n'ibintu. Bakunzi bimbonesha kure ikura ku buhinga bwa none, murumva yuko uyu mutama amaze imyaka 33 avuza ikembe. Nuko rero reka tumanze aka karagaciyemo, reka dusubire muri indirimbo ya Gira Kabiri. Indirimbo Gira Kabiri muzakuturirimbira ni iyi.
1: Indirimbo igira kabiri muri rusangi namaze igihe dufise indirimbo zitari nke, ariko ngira twabacishiriza ko n'iyindi atari umugambwe, ngira ntacyo biba bitwaye.
0: Yego, me nanje n'icyo nshaka yitwa gute iyo ndirimbo?
1: Muri rusangi indirimbo hari indirimbo dukunda gukoresha mu kwanima ibikorwa rusangi. Ivuga ko uko tubibona atari ko byagize nte, atari ko byahoze.
0: Uko tubibona siko byahoze.
1: Siko byahoze.
0: Bisigura yuko kera nta byahoraho. Ubunye biriko biraza neza cyane, hariho bishashe.
1: Hariho bishashe bwo mabiza.
0: I message cyane ubutumwa nyamukuru, uretse ko uko tubibona ariko byahoraho, ni ubuhe kugira ngo twumve?
1: Ubutumwa nyamukuru buri muri iyo ndirimbo ni guhamagarira abene gihugu muri rusangi kugira ngo bitabire ibikorwa by'iterambere rusangi nk'uko leta mvi leta nkozi ishishikara kubiduhamagarira. Ego.

0: Iyindi ndirimbo muza kutuhaniye.
1: Eh.
0: Indirimbo igira gatatu.
1: Indirimbo igira gatatu. Umusanzu mubizi ko hariho imboneza twabuze tutanka sogokuru wacu Petero Nkurunziza. Turaza gucisha ko kugira ngo twame tumwibuka. Nayo nitaza kubibacishiriza ko nayo nta rimwe ubutumwa budasanzwe mu byaranze amateka yiwe.
0: Indirimbo zitatu. No kuvuga indirimbo yo gukunda igihugu, indirimbo yo gukunda umugambwe CNDD-FDD n'indirimbo ihagiza sokuru wanyu Petero Nkurunziza.

Tubashimire bakunzi bisamirizi Burundi bwiza kuba mwaduhisemo mukadukurikirana. Ani ibiganiro by'isamirizi yanyu Burundi bwiza birangiriye na 11 z'agatondo. Murara hajyana.

0: We give you praise.
1: Sukuyana oya oya, difiti chodusha kagushi kako. Sukuyana oya, itunindi.